0: Sound by Nucleus Radio. Abunu Ware Kamai Homed na Fawaz. Sombra di Bama Region.
1: Ndewonu, ndi nega anye nti. Nno na kukanye nke Esam by Nucleus Radio Uromi. Le isi akukanye ta. Onye ukochukwu Catholic gbara ndị Kraịst ka ha nomie Jizọs, jiri onyinye Chineke nyere ha mee ihe nke ọma. N'akụkọ nke abụọ, ndị ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps, Kedo State, ejidela mmadụ atọ na-enyo enyo na ha bụ ndị wayo n'ịntanetị maka aghụghọ naira ide asaa na edo. Nke atọ, Nigeria Air Force NAF emere ka ọ nọ n'ụgbọelu ya sie ike, kpalite ogu imegide ndị na-eyi ọha egwu na ndị ohi na Northwest. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Onye ụkọchukwu Holy Family Chapel Uromi, Reverend Father Dr. John Bosco Ezeyi, dụrụ ndị Kraịst ọdụ ka ha nomie Jizọs, tụkwasị Chineke obi ma jiri onyinye n'ọrụ Chineke nyere ha mee ihe nke ọma. Ọ gwakwara ha ka ha bụrụ ndị nlekọta kwesịrị ịtụkwasị obi ma ghara iji ọnọdụ ha eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi. N'akụkọ nke abụọ, ụlọ ọrụ nchebe na Civil Defense nke Nigeria Edo State Command ejidela mmadụ atọ na-enyo enyo na ha wagburu otu onye Nigeria bi na Italy ihe ruru naira ide asaa. A na-ebo ha ebubo na ha ji foto nwaanyị na Facebook kpọtụrụ onye ahụ. Otu n'ime ha mekwara onwe ya ka ọ bụ dibịa nwere ike ime ka onye ahụ baa ọgaranya site n'ọrụ ime mmụọ. Ikpeazụ, Nigeria Air Force NAF akwalitere ọrụ ụgbọelu ya na Northwest, ọkachasị na Sokoto State, iji lụsa ndị na-eyi ọha egwu, ndị ohi na ndị nnapụrụ mmadụ ọgụ. Ebumnuche ya bụ ime ka nleba anya site na ikuku si ike ma nye ndị ọrụ nchekwa aka ịzaghachi ngwa ngwa n'ihe iyi egwu. Tupu mpịachie akụkọ nke a, mgbanụ ka ịlaghachinụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ. Onye ụkọchukwu Catholic gbara ndị Kraịst ka ha nomie Jizọs, ijiri onyinye Chineke nyere ha mee ihe nke ọma. Ndị ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps, Edo State Command, ejidela mmadụ atọ na-enyo enyo na ha bụ ndị wayo n'ịntanetị maka aghụghọ naira ide asaa na edo. Nigeria Air Force mere ka ọnụ n'ụgbọelu ya si ike, kpalite ogu imegide ndị na-eyi ọha egwu na ndị ohi na Northwest. Nke a bụ nchedebe akụkọ anyị ka ụbọchị taa. Ndalụ nnukwu ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọ n'ụnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: Ẹ̀ka bọ̀ sí ìròyìn lórí wákàtí lórí iléeṣẹ́ Esther by Nucleus Uromi. Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn àkòrí ìròyìn. Àlùfáà ń rọ àwọn Kìrìsìtẹ́nì láti tẹ̀lé àpẹẹrẹ Jésù, kó wọ́n sì lo àwọn ìbọn Ọlọ́run dáadáa. NSCDC mú àwọn mẹ́ta tí wọ́n fura sí pé wọ́n ṣe jìbìtì lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní Edo. NAF mú iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú rẹ̀ pọ̀ sí láti dojú àwọn afurasí ọ̀daràn ní àríwá ìwọ̀ oòrùn. Ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àlùfáà Holy Family Chapel Uromi, Very Reverend Father John Bosco Ezeyi, ti rọ àwọn Kìrìsìtẹ́nì láti tẹ̀lé ẹ̀kọ́ àti ìwà Jésù Kristì, kó wọ́n sì lo ti àwọn ẹ̀bùn àti ojúṣe tí Ọlọ́run fi lé wọn lọ́wọ́ dáadáa. Ó sọ pé bí Pétérù àwọn Kristì